Mana tua tu ke ako tu kai ngai mo le mau hoko tu te min ke kumi hoko tu mo e mangi si te aho nei mana tu i te snack mahina. He loro tonga e nei e te whakatau mea kai, mai te mea kai moho, whi ia e ki whiki i o tā. Te ki isara ta paka, pēr mo ihi ki i mea kai kanolele i o te tō motu. Mana tu i ea upea nei e te whakatau mea kai a ni ki te whetapa.

of a day para todo hamzugi za mundo ni me ekungok gi www.kum.com. Hami, mas gwae zazen estasyon guahan, isla 63.